dang da da phi kang do kar do ma lu nang deng long pen ki jut si a lun ar juik se nang ambika lang ne pi la pen ari sang ho tum ki lo na lun a lu na lam thei la ke seng ka rong do pi ni tang te ar juik se nang la bang so lun

0: lapuan apor nang litum kangdu kardom alu nang deng long pen ason son alun arjoi long tanglo lake akashwani dipu aduntu nelika chini alam the pu ang deng long pen kosmika tisopi kethana langli lam the arjoi senang
1: Niliman kosmika tisopi nilika yalamolake nili mahangke thek ninkan krisir kebra ner kebra hini karkop tongklong berong along se nili mahang theklo nili payamen lake kholung bipi nili pomen lake babu tiso nili pono madang so pir thepen jeu ela lase nili lo chali lake dak karkok high school marlo nili ke chali ke kepang deng ansi ington ikorlo hem asai along si Chiri sai ne cherap che todun pen, nili the ding pen, nili chor nili lok chiri pen. Hem tun bo che lo la se la so, hem tun bo che long nili tum osomar bahini do, solo soinut, sopin soinut, non ma lang tum chali ik bom lang. Osomar the ding pen nili asap so, ake joye, ato war che thek long si, matha, parsik pon si, rong rup along. Aka cherap, aka che tu abang si dut, hunang po po nili matha si, la se. So alo so atum ajutang ajubat aporom puti nim rokom along along mangsi nili rim dun si piniani ke rong rup along. Keng kami si wet tami asap so wet tami ake rap abang ke long dun lo pidun long lo pusi nili ning telo. An bente

0: Okay, tom karkli ka phiju anathu mate hemphu mukrang pirasinja kardom kar dia banke ilitum khainang jumbo mason si theklo
1: awe derna
0: la sojoksi ilitum nono banke inur da kuru sarsi ani sielong palong ni palong thom palong pri palong pala pasanda ke klem nang do tangte nang li jungjung pen ke matha dam kopuson si labangso anathu ke claim aning ke hang hedet mate kobuson si lapso na thu kapaching thur ji lapso puthak nang lihin pen thandam ji ma
1: karbia khai karkli ka phayo binong lo wai phi sitame nona kai ke chi pudam pote che sarsana na
0: kala
1: sitame mandir ka dom pen danglo kaprek kaprek aron ko pi posik damare henu piglo ma se karkli ba mane kobuson si e ning ke hang rupo ta ke nu uge gali apang swa putha itum ke claim sung che the sitame noni li bang claim e claim pon bo karbia khai tumo peli tumche than lo jasamet et habit asege burge matha karkli chot ke isia khai reuni ahok pet hemangtar chujun chuku pendang lok peng karkli an dovek nei dovek vi lipute karbia khai la hemphumu krang arkli chot e kopine habit ase arkli chot bangke la so khai reuni apotsi alon bang pithek nang poili tu
0: kala
1: alon pilu pulo nang te ili tumalong ke kat ja tum kat kelo lage si kupuson alon ke pinang ye bangke jasamet er itum la bang so sekar please alon pi jot nai pote ni li ge matha da mateng bang jasamet bari the gar li bang alon pinang ji ano te hala hai bang
0: la bang ke li tum bisar lam ar nam ke the nai
1: lo nam ke the nai lo halawi te isia khai pu plang yuni ane habira se ar clear ya chot ke lage se ar clear tum bu chot pote isia khai pu plang yuni lage hempu ase hempu mukrang ar clear ya chot ke isia khai pu plang yuni athe ju tang kre ni bari the gar kli long si do ko nihu dadak si parjuji ke nihu parjudi ar posi pisu ge en pendang lok hani hu chirian ta hada in thum mesen po terim tiram dadak si parjuji ke saran thok pudo a posi munit ki thi ke jang pen beng dit hak kar hi kar jian dai tum hala terim ma thudin thum mesen po hadak si do
0: tu
1: jun long si do habe pin po ri chu tum sita me hala dak si parju cha tu jun jong si ar kliya bang avret pulo tang te habe pin po ri chu ronga sarta inne lage da tum dharma ulai thai bi
0: amansi avelo
1: lo vede pola ke hemphu mukrang habira se pe ne ar clear at burma thare chot po te sia khai pu avede po athe hala ai joy ki pu po e burma tha chanda chok pu po prai bhag burma thare at po bari thare kli bang vede po te hala so ju tang ar nam bang chiru phit pola ke enge tumi sia khai pu bang pui da mu ne da ju tang ki atiri avede
0: kala
1: sila so bari the kar kli bang le tum bang lon pinang ye bang ke no nili claim e claim bo la bang ni tum lon pilu pute hul ha ye ase an ke lage alon pi un lo lage ama si la bang ni tum alon pi thek nang po pa phere re de nang po non ke private ka tum bang ke la bang so bari the phan ka phere ke long hong army rot po non ga dor su dak ma di ho yon ta suri po long hong army rot po avu nang le ro chiklo yon ba de thi lo
0: thi lo
1: ke long thek the tung la suri po paisa ta ing dat ako ri thuli po army rot po jeklo yan ba de thilor le po hapu ke kar cleanang po da soka phare pen si ka jui di ti bang pen a bang pen bang a kurusar hor junare kinki dai no thang dai no hapu a phie phai ton thop tho je bhong dut po la pen da ka jui di ti
0: ala ka cho to ya tuma phan si ko me me he no no thuro
1: a bang pen bang ke ko la son ta du thu hor junare je bhong he sita he ma kam claim kle asi ga dang ri re aula o suching cabling solo so balance bor e chot pa hakar kle yud banke hold or de hanave e asi ka via dang ave po lohan paching yo lang poni kan cap ta chu yun je po apie pa hemang tar the pa choi po ara a kaprek aku ka ju li la bang su pa jok je phana bang muni de tum ri re de
0: a solution a bang
1: ri re de la bang ri nang kok sinon ine ni tum nang ni li claim e claim pon bo la pen la so hemang tar ke rima tum ke joy ki pen ko pu son si ke nang ji bang ta no ni li rim claim pon bo no nang li son si ta aya le je than ta menang li ta kar li ke phai yo solo koi phis ta menang li hem long bang ke hemang tar the ki bitan ne de ta hai and then nang li ko nar la so hemang tar ke the ki biji ke han nang li hem pichi dam nang kok po hadak hadak si ta menang li I ke bang hor jun pik nang li tum ke su ta nang lang le de ta hai ta nong ti la son si ta me ke joy ki ye phan ko na lo bolo tang te ile tum bang a sentar bang do nang kok po a klam bang do nang kok po a klam bang du si ha dak otthi bang do nang kok pulo pulo tang te nang li ha dak hen chu dun de de sita nang li nok so ngalo si war dun chok pen wo yon che ponon pen bur che mat ha dun lang char si dun proi lo te nang li e ke ora teng lo
0: chok det po
1: chok det po ha dak hen chi dun de pon ve lo ke kar pi ke nang li tum sa men puji
0: kala
1: ako dak sita me bang a kru sar tum pu po pen lo han dor de te bang akumiti itum ge pathe tan po akumiti bang claim that

0: sini lihin pen kadu we phana chuning rida la yong si klang undo plon ti litum hemprek ka che song long sita me alang litum ke thek ri tum hemprek ka che song long tai sia to war do pon litum ta khai gang thi litum la haya ota dur du ta lang litum bang ka che song bang joi ki ji
1: anso se ya kong
0: che long anso se ya kong thi po asi litum kadu we arada tum sita me la tai sia ka che song to war lo si por idu nang i ka ching room bang ka chi li ka che para bang pa kom si kar bi ya khai si vet ke du nang i plo tang te ka ching room bang si dor ka
1: kala me pik alam lophu nali ke thanda ma pot asi ili tum ka chethan nai alam ke do piglang ke lele ta do piglang thai mene bang sar sar palam the son si him ke tok ong thu ong po bisar lam si bon sita me phuili tum por alam ta do ka po kenang lang alam the an ta me tum iprang ke wang le tum chingki pon thu bom na tang te pini ili tum chingki je thana jai me ke pan le ington poni ko na nalita anso se claim me da me la pen ithak songsari chu tum hempu mukrang adak nang ligi claim long anta me hir jume nang papi dun thubom nang phu tang tili tum ching ki je than ke pini la ande ing toni kon
0: kalda
2: la po na por nang litum jutang har chi puwa jai mek ang deng along pen karbi ya jutang along karkli ka phejo ga puthak inut guru po babu be la pen Samsoning ti atumangbong chihu chiput arjuik long tanglo. Lake akashvani diphu. Adunthu lun cheto ang dengalong pen ason sonalun arjuik senang. Kicheng sialun lake. Tike langjun ke sia satum kilunalun alun alamte pisi nangtum munthikrang. Tangte labangso alun arjuik senang.

Dipuman jakeses atom kilon alon pini che song lo nang po arjoik long dang da pi adon tu alon arjoik sanang mongo sing kro la pen arisang ho tum kilon alon alon alam the lake wang non karbi kedo an tang tela bang solon arjoik sanang

covid apor nang phanang ke chetong long pusita me kelong nang jia kang hon an ke ni long lo la pen nang le nang o te kang bo pusita isi hirjume ason chela kha dam lo pusi lun se pi lun penajok pajir midam tangte labang so lun bari rong pharpi ke lun arju ik sanang

0: Romatia Manili hadak pen 2022 ningkan chewang lo 2022 ningkan chewang dat pen ge angko nili hodai ban stamela pu nane ahan tang opini lai ke hodai interest dolo but just labang ke lapu naturally pu chema tha dalo he ama se 2023 ningkan hedi nili birthday he February 10 la swarni si nili bangke labang so page ingpu pon lo la si lak bangke nili 2023 February 10 ani pensing ke officially bangke linen greens mate la pukitun ke dang aphan panong se di dak pensi la pulo wang bom men piningan bangke ningkan ke thom lo jo February 10 an hedi
1: tangti nang lila hai sa kitun ke dang ke nang libi hek pen tanang lining hang lapson ma
0: ningke hang kali boy pechatame tun boy matidi hem he lapu rong polo tang dat lo pojo e bong han kachelang tang ho hem tang ho akleng si lapen ke hana hu istame nam jok plot matidi rong ke ladak pen si lapu si tun bom lo jo maybe ningke hang kali bu sa me asut bang necessity lo necessity pen si pu wang bom ma thek bom thek bom lo non mang ke ang ke pang cheng dat lo matidi asai bang an si hi pen interest tame bat bom lo kachinia son tame thek don long bom lo lapen ke ako me na kar bi tum long tan din answer is noni kilut lo matidi ko son son si hako phi phu tum tun dang ma la hai ma la hai hui bang ke I phulong curiosity wang bom lo jo kachali interest wang bom lo non mang ke yes I'm interested lo patient lo non bang ke la bang ke person lo
1: tangti nang li non tun pon sar pen an ta mi nang li pipi ahan si nang li kitun pon mati paklang pon lo
0: ke chenga ko bang ke mo pen dan li pulo hedi ala bang ke just starting hot bang ke nili ne me na phan si tun dang po an pen rat han paklang po hobby po si hasot ke pu po jo de but then non wang bom lo hedi me na tum karbi tum no hok le ajat asai le choklem no hok le pali busta I me na root hedi culture he me na kun nat pen si ke wang mala so hor mu bang cheteng ne nang ne bla so ajoi ne pen si pinang an I phulong ta wang lo jo nonson hansirong amu amen thu hedi lahai hoi lapen ke hanja amu amen thu lahai hoi chini ke chini dei voi phetse ta me hedi modernization pusi pudat po heni li hem ta me la so joine 10 15 years ye gap do koklo aprang bi hekko ke chodun long long mati di but then non mang ke hem long ta chuchi an pen market long ta availability awe so ne bang focus ot gala sut pen ta la bang lo la so hin nat bang ni ot hip nang lang bo ja hedi and then nang book le nang refer ji puta nok ta ave mati di lasi karju lahai hui pensi binebom lo hichi le dam pusita me ha na men akimi theklong lo tangte ne karju khang po sono tun po amen pilo na lo long po men tulo long po lai kai ta dolo jo lasi wang bom ben ke non mat ke nili ke kitun ke ang ton ta tun kang moya han mangela ki kai ta dolo la pen nili phanang chini ta kang moya han pen mati di rada tum he kang moya han lo an pen la non loss recipe se di ili tumo pen ni pubom han jang moment tu an pen ke han strong moment tu la pen ko son si men tu tala son hor lang pen ang nim ka pa do ma lai wi he non mat ke ki othip ke la lo ning hang ta lai lo non mat charli pon bom lo la pen aprang he di ko son si ang song pon thek ji ma la pen ke rat tum si te me an ning hang ji ma he la lo jo
1: choro parlo tangte non la nang li kitun ke dang ke klem ke dang along nang li phan ko mat ni tum si jasmet pet bidi sori akira apna ki pidun duik ma
0: kicheng benang than boya de kicheng a hut bang ke lasor harmu bang ke ko an mani likit hek pen si pang cheng lo la pen det ke hem pai po tum ta chini u e lasor harmu hedi setame nili ni sarpi la tum han arju pon po pen det ke en ke non son son hi thi he dam lo ling setame ni gila han ke jor tum long ke kaita arjap don po ini don po arju don po la pen non nili 2 years aprang ge hedi nili karbyang long nang chi sun se ne kalang lo social media long ki dolo but like ground level long akam ki claim ge he non 1 year ta pleng pleng karbyang long nang chi sun ben si son son son pu bangke la si non la karbyang long nang chi sun det pen bangke nili center for kirby studies long non la dak cherap che todon bom hedi la dak la sar Dharam Singh Teron hedi la lo alang li ke karbi philosopher po ateng lama tidi anja se tami ke thek ana son se tami chorju se tami nang than pon la lo inut ke an pen ke ako do thulang ala phi ka sang teron phi tar lang so hem sar Dharam Singh Teron tum lo documentation phan dun po jat po en ke phi ka sang man tami che tong po la dak pen si phi ka sang man ma chi chini lo he an ke la dak si alang phan arju po alang nang than ra nang than ra nang than ra po jo karbi tum kur phong moment ko pia han si cholong le ma ko pia han si ke cholong ma ko pi pot si ke cholong le det ma lai hedi la tum lo non mat ke and then non son social media long puste me nili chini ne son pote posted po facebook long hedi non jasamet ke la dak nang than don po nang pare don po la son son son son po la si non mat ke hem pi po to me kai ke ta dolo but then expert ke kalimati di la si ake sar tum lo hi thilam han ke jor tum lo la pesar pusi hang sar dr Dharam Singh Teron la lo pen ke phi ka sang pen non karbia ratum social media hin unan ke nang than don lo la si bidi sore ke lapulo nang than bon bom lo nili tami share pon bom lo
1: tangti la non nang li tun pon saran pen

0: tami nang li ladak han hai tang ki nang li mina hem long ka tiki pon na pson da du ma nang li
1: hem mangel ni tum ke hem pi ma ti di rong ke he hem pi la si han hai ge do voi phit te me ni le hem ke pai chot ki do he po bang ya khelo si do ma ti hem do bang ave ame si pai bai ka pre ka sai do pi ge join ni han hai hui bang gel an available ba ko nang li tum tang chinda hem do vet ve ma ti hi hi ke dam ke dam ke dam la pan la si hem son son ni do po voi phit te me hi thi ben si penang an ke bang room lo la long ko hi thi long ta available he ridon pa me kaning apor pa ching bar do ning la pen ke arni pa ching bar do ning kali bolote la ta han ta ke long songkrong sinon ma ke hi thi ben si ni li ke tun ne bom ti ti
0: tangte nang li ki tun ke dang ki nang li lada karbiang long pen ang tang busami nang li la son ka chepati dun ma ti la puson kulat ka chubi dun la puson dolo ma nang li
1: o la bang ke dolo la dak pen si ni li ta me penangan ke recognition long lo la pen ke ang ko confidence ta me la hai pen si body lo la bang so journey ke la pulo ki cheng bang ke ni li ke kopi ma ni li ning ka ma tha si claim chot ma di di but la pu claim bom claim bom claim bom pen arni si ni li phan la puson advertisement long lo he di cooking competition do po gahati long he di Girijananda university la ang ke hadak a judge ta hala nayan jyoti la master chef ke hai don bang he di la lo anke ala puni ke just la pu kizuli si don lo plan preparation ave kizuli si don lo anke hadak don dang chapati don lo chat lo ama ko puson ne ning tama tha the ama third ang deng an le don rock lo jo ama nili hala cooker he cooking cooker la si ke long don ama la dak pen nili ama tha lo chithang chithang bom lo la dak pen he la pen det ke anke hala ata steel foundation da tumi dil tum isi organization the pick non benefit profit organization ban he la lo la dak pen sing ke nili chithang bom ama anke nili te polo he nilini sopo la si haladak chapaklang don tha pachalo karbia han an la puson la so organization along la tum tata steel foundation po la so tata steel foundation la tum hedi la tum element do o they focus on health anke tribal cuisine tribal music tribal healing artist la puson do la tum element hedi la si hadak la indian kang tribal atum an hadak chapati don long lo but kitun ke dang long bang avilang karbi tum hedi kilun ke kanong bang karbi tum dolo but kitun ke dang long bang avilang masini lipan don tha bolong ke nilbang ke first time lang matidi la puson on ekdom opportunity ke thelo but platform ke thelo ang khasut pentani li ke mang the o do mati di aphi ong thi ong lo masi thang thelo chi ni tamai dun bobolo dak pen dun lo dun thulo anjo se ka charli our sailong no munit ki mi tribal an ke ong bo india ang kang batasu si chi ni dun lo recipe sai hui tamai la puche share bom lo chi ni bom lo edi o la pasonda claim me la pasonda claim me po la dak ki dun lo si ni li ke ningkan ke thom lo pining an edi aningkan wang sila so har mu do do somewhat po la dak tribal do an edi isia festival do poni pop ala don bom long ke la dak pen sila tum la mo pen pu bom la swa ngo hedi so organization ne tum la asiti na element na tum he music tum da bang alang tum a program che do wai bo kaprek kaprek aning kan every whole year si son thak thak sila kitun ke dang tum ta mi hedi la ni tum a pa pen e phan si ta mi every now and then si atum ang activities bi wai lo la si la tum lo ni li phan min ang song nang pon ke hedi non po si ta mi do wai ni li don de hot kaprek tum han pon po la tribal cuisine la chef tum han he la chu ni li january che klo ke delhi lo gi dun hedi la dak bang ke hala 26 january phan hedi la tum la poson pining ke north is a theme je celebrate ji po jat hedi la bang tata steel foundation tum kali hala kapre ka tum he ama hala tum mang ke la tata tum pensi collaborate ji po jalo food hin nat bang ke he north is theme masing ke nili tum mang ke la non tata steel foundation long tribal cuisine po apart long tamen nili bang ke north is panumati di so they contacted me la tata steel foundation tum mang ke hedi nili panang hang lo north is mang ke nili dun wailo mati ama si dun lo la poson opportunity hala sud mang ke final day ke kalilangan tala son trial cholang alamang ke 26 January ke thep pika program mati di lasi men ke tunman pacholong le first, second, third and trial do ni ama si nili bang ke second trial lang deng ano bon ki dun he lapendat ke kako ka prek tumsi ki dun thulo lalo anke lapendat ju February miyong January apian mi jong la sob ning kanon ta lapendat ke enke latum ako la tata steel foundation pen ka prek a restaurant hala dak Mumbai long hedi halatum collaborate si ako pop up event isi a restaurant nong bilo la song bong pen ako ni tum hanang select lo hedi la tata steel tum hedi nang select pon sing ke dun lo ni pli parman lo adak bang ke la January che klo non sining bang lo January che klo la hacha ki kana rui he la suhut si hala tum nang pulo nang tum try pli pan nang pon try pli pan la so try ang bong pen ang ke nang li tum amina mina culture festival la so che klo ke do por le a thim bang en nang la so teng le celebrate nang bolo ma si kaprek alang tum ta dole he kaprek kaprek ka try tum ta ke ni li bang hacha ki kana thim men si adak paklang dun lo food hayu he di la pulo mi sen mi at pen si chun lo la pendet ke la bangke pining alam lo angke la sopra mangke mo penang lita pulo la master chef palam he la bangke nili ning matha the he nili master chef dunji palam mangke but la pu social media long upload wai lo la penke

0: activity tame doi lo mati amasi hala tum mangusi la organizer tum si he nang contact lo nilipan hedi son sonali pan invitation do nang jongsi audition ning hang palotang te nang chipate do noi pelo and bengi hasot ke nilige motivated pick mati di energetic pick hasot ke amasi hem do manche than lo chingki lo thang the thek the tame nang jongsi dunji palote do noi pelo ama tinge 1 month ke chi prepare lo he un an ke athema ili tribal tum ke chu a food pen hala da ang song ka pale dunji a food ke chi prep ke do mati di professional alam ke se nili tame un an ke theke ans tame practice lo 1 month hai and then audition pidon lo ghati lo nili ke first when the positive lo lage something very new mati di ta thang telo don bobola preparation karbi ahan an sinili ke thek chat mati ama hatum da nang chini he tribal food chat lage pumasi phone ban nang than lang karbi a pindeng lang ching thang noi de la son noi de baje athema nili thim mata ni totally tribal mati di so don lo and then first ang deng bang select don lo second ang deng bang ki unedel lo he jong si la sut le select polo tang te ang song si li don po he kolkata kolkata dat pen next pen mumbai but nili bang la ghati ang deng an chol he but I'm very grateful lo ki mila la pen ke jo da kalom ke la hai hormu ga velang mati di so it's very big thing for me la pusi wang bom lo and pen non mat opportunity nang pi bom ke hong ke la tata still foundation tum lo lang li tum han ke mane ninga lo un an bene choro se tami he di la thang ke dor de lo la pen det ke inge la punon nili bang ke la da karbeng long long klem boy bang ke la ke da chini lo he center for karbi studies on pen chirap don bom pen non karbeng long tourism tum tami la tum pen sila pu klem lo
1: choro lo tangtila nang limo het jongki pupon master chef india long mustami nang li chepati dun tangtila da kinang li ppc kitun bon mate ke paklang pon lo
0: firstly ke la kitun ke dang long ke di la so hermu doning ho creativity or hermu doning la pen ke authenticity di hai hui doning la pen la nili bang ke ka focus bang ke creativity tapu that unla heto de ba karbi tum pilo ki chupolo tangte nempo hanserong men thu lai ke la ka ku bena choloma di ama se nili bang hanserong team si ponlo la hanserong hua krek la bang so asa la lo ke hanserong mula support amen thu bi pon si chatni salam lo la pen det ke anko salad hedi la men supi la so salad lo ben la dak tame ke garnish bang la hanserong mu aduk sila si garnish lo an pen la wo ok bang ke nili nempo ben si tun le he la alo la sini team mangke andolo isi thali lo karbi tum jo but a team mangke mainly nili focus mang hanserong lo people of latante karbi tum hanserong chop pick ma didi hong tum da chop badan karbi tum identity le hanserong ben ka prek do lalo nili paklang don mangke
1: lang di choro parlo nang li klar dak pen than pachini ponopo parke ni adun thu nang arju pon thu lang la nang li kapre ka hong jai long basami nang li kitun ge dang hin chepati dun bom do tangte la dak nang li ge chepati long nang li hempen si ka chisik pon ma mate hadak si chisik pon nang li kitun ge dang phan han mokha lai
0: ahok peta hormu bangke chisik pon beda ta chok hede hala tum nang pi but ili tum ke karbeng long pen non son somewhat pulo tang te jharkhand sidam ne jharkhand state long ang non delhi mumbai pasami ko ani ke helo mati dila si karbi tum han an ge hadak long le non son empo tang ho kang moya han long sab so dali pi donai beda dali la hai long mati badla pen ka pregyon si nang authenticity si nang paklang don ji pulo tang hadak long le la si nili bangke che pasung se pin mehdi nili me nam si dak che nam pon po che pon da titilo ala lo
1: lang di non nili tum ka chini pon ateng nang li traditional hi nang li ning hang pik ansu se ke pa prang dun ji phan tang te la no na o vi tum pha nang li kitun ke dang hi ansu se ke pa prang ji phan nang li pi pu ji ka du ka vi o vi ki mi tum pha ansu se kitun ke dang hi ke pa prang dun thek ji phan
0: ke cheng si bang kitun ke dang bo hor mo bang anu tin na hem ta tun dang lo ma ti dila bang anu tin ta chonang go se ta jong si karbi a han an po na lang dam lo la so kitun ke dang na lang am lo bla tang de di non ge do bo ma o vi tum ta he ipi po ma non new parents la hai tum si ta me di la tum long si ta me la bang so responsibility te he pi aso mar dom hane kapachu pon ji he di pipon ma ne thegam long he pinang an tum ke aso mar dom han ge khang mo ya han hai ui pachu ma si pachu che ka phire do kok ni pi ne he but hong hor mo bang pachu ma ti la si ke cheng mang ke la lo la e hem long chithang det ehem long ever det pen se di hong mangke leji la so hormonon moni tum matha tha non bupe lo hela so prang matha tha an an ke kichu phan chot but ladak mai kali ma didi ili tum phi phu ta generation pen generation atomo ladak ching thum do food polo tang ti isi identity la si nili pudam mangke kang moya han ki chu pen ke di nang li ki duk ke plang mate ke thek thek klang li la ki kang moya han pusi nili pudam bo themak aprang prang ni ke thekam long kang moya han polo tang ti ni chu chi la son di ti ma didi la si ki chu ki jun na long ke ili tum di proud si chi feel ni la det pen si ilitum ang song ta mele dun unji la lo la si ilitum hem pen si ke che cho pang cheng nang po la pen det si hong mang ke le po jo nang li langam tha di naga tum nang no hok le dam sta me naga tum naga food pulo tang te muni tum tam interested la pen ke available te available nang delhi dam no hok le dam tam naga tum ke available people ma po tang ke atum ke amena pen ma si he di available he che pathe o la si ilitum tam me la

0: kichonok aret ke kali bang postami aning nang dog don ilijong si chepaklang don bameka thek chethanam bameka thek bolotang the imena chiro re bolotang dilake bang nang ro re lo ma didi lalo ili tum hempen si pang cheng ponang po ki cheng si bangge
1: chorolo tantila nang linon mohet jong nang di kaprega dimalong postami kulat la buson ka chubi titi tangte nang li kulat ka chubi along kaprega khaya tum nang humri igloma lalang li tum nang li phan kupia ki ropa jiri kitun gedang hin
0: kulat ke nili ke non mat ke hong bolote la somewhat hemo penle puboma festival hedi la tribal conclave pusibupula phan ladak latum la ni pho program along ke 5 days same activity kali arisi nang phan nang people cooking experience la bolotang te guest hang po guest athengnu tunu nang po paklango nang pola so aluji phan hedi la pendet ke next ani bangke kulat ki biwar sai nang people ke ani wang si kapre kapre lo la si hodak nili ki bidun longa teng hedi tribal tumang se lo pojo response bangke me pick an la pen nili la king chili di break lo sala so achar da me pon pon ili hem se mar chompat pon bo hedi already ke thang tang la so har mo hedi bhut jolo kya pe and ben muni tum interested pic picture akola det pen mangke isi pen mangke mo pen le naga pupu hedi la so naga ta me hatum ka chini ke naga king chili chon si chini ni jo la dak pen si ni li isi ni mang chin dam lo ili tum alam nang chi ne pot lo bang pot ke chini polo la pen ke ka ke try kang tung do o halapu ke helloween dim dang delo mati di ke chwai hui pusta me la ke lapu north is han an lo pot try po la son po pot la lo hong response mangke me o angko nili phan next year la tum non make nili tribal cuisine si dun bom mate di next year mangke nili phan kulat le nang bidonoi mane stall da dodo stall long le ka prek department lo soning kan lo la soning kan mangke nili phan kulat le binoi punon son nili ahut adak pen pickle sai hui selam lam mate di kitun kedang la si pining mangke lapson si bidon po jon pen la det men mangke kulat ke nili ke ong dung ke karbeng long si bidon ke ong lang hong mangke la somewhat along chalang tami la response mangke mi o
1: tangte la non nang lining jepon somewhat pu tangte la bang so long our side chu enduni phan kuson ben si chi konte gi ko
0: so ar mu ge nili phan nang konte ka choklo la ke la dak thang form ge jog nei ave la pen thang registration da ave la ke isi connection mate link ben emena availability chi pi thek pik nei la ke popor ma jharkhand pe the halloween anke munit ka chetong do pi pik la tum he so traveling ta group pen se dam nei an pen ke halloween la si ke dam lok si 2 days bak nang ji de 2 days an kha da event do lang ni pho au ka che wang do lang ni ni ke la so prang ben preparation do lang so you need like 2 weeks for this si penang an munit ke hang bon bon study apor nang chipi den tek the tum si ang ang la si ning hang wek polo tang te la ki nili phan nang thana chawlo nili itip hadak le na pa dun long lo tang te mo la ki mena me na si la ki connection do bom bo the nili ta connection men si gi don no mate la lo ang ko nali tum google long le check ta melo la so har mu bang hedi tata steel foundation bunoi somewhat is just a one part lo la bang ke la ki si activity lo
1: tang te la nang li tun pon sar pen ante nang li ning ka ching sam na ya han nang li so pu thak thanik jima
0: nili ning ching sam na ya kang mo ya han la
1: kang mo ya han ni tangdili tumon malom thekpon long penang an hitilong ki dohan ke dowai lapuson ki pangui lapuson dupik okpran aphan pusami kanu hok thipi tangte la ili tum ki ubhan ki chohai pen okprana ki mila so puthak nang li kadu kavi rido kar jorat phan than ichima
0: ke chengsi abangge non matke ilitum ke choki jun karbi tum han an da mehdi available to pick greens hai hoise ta meh arvo han non matke nili di fu klambo mati di fu sunday market lang di ko an han magi nam de ji do la da khadi la sila da bang ke pinang an han ke da ke dohai la hai ke avelo asi a solution ke isi ke lalo mina han ining ge dok chepang cheng nang po la pen me ilitum mena ki ton ke dang long ke jang thu por mu ge ave nang lilang dam tha hedi kang moi do po kang moi long ta jang thu ave kalang dang long ta jang thu ave la pen ki ub long ta jang thu ave la pen ar nu rong rok pusta me jang thu en e la pen ko nang chatni le bidon ji pusta me la dak jang thu ave la si a ilitum kar bia han an long ke jang thu puke ave pin men sta me isi a thali mate platter selam on ladak ili tum pathu mai phan ke jok don ji la ke nempo di nempo ili tum ka sitenong ta jok mi mate la si ili tum jong si imena han an ke che chu pang cheng lo ining ke hang che pang cheng lo bolo tang te hedi ok phan phan sa me pinang an me ji nili si ta me non lom mang ke hong ke chu hai hui e be dolo ta me e ver lo non mang ke di an so se ki uop kalang dang ka che chu ji phan hong dam wo e tum ke la ke chonang kok ti ti do dolo he la si ili tum hem ke do hut si pinang an ke la yu che chu ponang po
1: choro par piglo nang li paklar dak pen kantu ka vi radio kar jorar phan than pachini ponopot tangte la nang li prang pustami kitun kidang phan nang li kulat ka chubi la puson nang li ning ke hang tuma
0: la bangke dolo non ke di so prang bangke lan avi he anko aben dan non mangke dolo la si kulat ma ke non mat ke nili ke pangcheng che lang la ka hok pet lam lo te ma kulat po har mu ke ma thapa me kanang ji ma di itip ing pu ban chingkir check pula bangke nang ni la si nili asap so por ke chen lang ke explore lang pen ke kulat puta pu ke pudam uno non nili tum isi asai claim bomb me di la bangke center for kirby studies he di la bang so center nili tum kang puji phan

0: tadok do bom lo bad isia center thedung nili ke kacharap dun chat hela dak pesar doctor dharam singh teron lasi alangli si ahem phulo alangli si ada kang puji phan mathalo la pen nili charap dun bom lo haladak nili isi initiative ki endun doji labangke karbi community kitchen po amen pen amen mang nili tum fix felang bad lasoa initiative pen si kapangcheng po lasoa hormu mang hedi haladak karbi tum kitun kedang hormu la pen ke kitchen along he karbi tum la ko ppc beleng inkrong la pen ke la phelo bisir la hai hui sitami hadak ku ppc kenang sot ma hedi isi museum ason he haladak kangpu bonji phansi nili tum mane nili tame chisik pon bom lo non mat ke cheng chelang bad pangcheng bom lo he ladak si enke guest hai hui hong pen international pen ke wang atum bu sitami ajong si karbi tum ke chuahan an mate ko son lo ki ala tum ke do ki tha ki tun ke dang lai hui experience bonji polo tang te haladak avar saido po la pen anke emena phan bu sitami non adungarai mate ilitum karbi tum bustami ke choji phans tame war sai pi bon po lasinon ma ke nili chisik bom lang tame nili jung jung akulat po bangke la bangke non mat ke kamatha iphulong se do chalang hela ta isia kulada son pole matha dam da chalo karbi community kitchen po
1: tante la non nang li kitun kidang pen aka prek nang li pini kasilam po na pson do ma
0: nili ahuda dak pen a por chelong ote di la pickles he achar he tharwe la pen ke plim plam la pen jol phai la pen phak ok bu ok la lang ok bange mintu he mintu ok ring la hai hui nili ahuda dak pen a por chelong hot salam pon pon la lo tamila an continuation rod bang kalilang la sohin nat bang
1: tante la hai ki nang li ko puson men si ke jor pon lo nang li online si jor pon ma mate nang li hem long pen si ke jor pon lo nang li
0: online lo la bang ge di hem long ta bang bang dhek tum bat pinang an ke nili la social media hin nat pen si post bo ang home repo la pula lo don bom post office pen
1: alang di choro parlo nang li phan apor ka chipi pen ka duka vi solang do radio kar juara ra phan soar lo atum kitun ke dang puthak nang li klardak pen pachini pon apot choro pa ji riglo nang li phan la pen nang li sita me anso se ke pa prang dun thek ji phan bsami nili hin pen bsami arna malong pen ta me hier ju me nang hang biduni glo pen te pinia jai me ke nili la pan si toni kok po kardom
0: choralo kardom
2: lapona por nang ditu sor lo seng tong pu ajai mek ang de nga long pen hanan kitun kedang aputhak jorlin taropi lapen hutbang pi rubjiling dipi atumang bong chihu chiput arje long tang lo lakya akashwani dipu non studio ghoria por por phai krisira mini thong ke pleng kai kai lo la si nang litu mumbai pen ke pacheta vivid bharati ajai mek arje long po

lang helo e pran, lang helo e chithi. Lasi, lang pache ho de tri. Kijuna lang ani vang ta minute pho pen minute gap an apor par clock pe mera puthot pang sam thuan si lang jun nang ji. Lang ka peso I aketili mate aphule along amat si pang sam nang ji. Ka prek aphule along jong si lang pe joy thu pulotang te labang soa lang che ho thu det tahai. Dong kola pen lang tu akung araya long lang pache tivok long le det nang ji. Jong si lang chi tivok do pulotang te labang soa dima long bleaching powder mate aduk rig pen tai nang ji. Ninji big ta, kijuna lang ki bi alang bong, mate apule, kaiketa diver nangji, langkachu ena huta, iri pen chipu wok nangne, abe kiding ketontang aharlung ason pensi, lang chosok nangji.

0: Lapuan apor nang litum. Borulun bari malun ang deng long pen lunjer arjuk long tang lo. Laki akaswani dipu. Non studio guria por por pai po nang chok tang lo posi. Rong rup ajai mek ang deng long pen. Sar Jewel Singh bi lapen hut bang pu. Sar Tom Singh bi tum ang bong. Hem kikim aputak jihut jiput arjudunik senang.
1: Laki akasmani difu pini nilitum simen itapen hem kikim kerang abang phu pen chingki chingwa yipansi dak bori pon lo alang limen ke jebel singh be alang like labang sosai ke klem lokmensi hemtuni sigi chepangrang ilo lasi alang liphan nilitum dak studio long chu hang iglo nilitum ko chu hang ateng ben alang li dak radio center long wangsi studio arlo na ini tanglo lasi aprangsi akaswani difohin penali phan kardom pachi iglo kardom
2: kardom
1: alang lila bangso simen itapen kikim kerang la bangso asai kumintu pen sig pangcheng ilo nangli ning do ten than ikjima
2: ne lila bangso asai ki klem la ke nili ki pangcheng dun vek abang ke nili 2006 unincumbent sinili pangcheng dun lo hala bang suhut bang ke nili bang akhai along mate keng sang atum long sinili jogali dun bom lang hasuhut bang ke nili dun bom dun bom dun bom pe nili nili mena akam cheklem vek an bang ke nili 2016 unpen sinili pangcheng iglo hala su 2016 anin kan ke claim cheng la ke ni li bang ke hem nang kim tha pu sin li phan nang chang la hem kim thek ma pu sin li phan aprang sin nang pu le ni li bang pu dun lo thek ji nang li tum yong si kim ji pu lo te ni li adem la pen a kam ku pi ma ni li nang ke lang phan ni li bang pu pu sin ni li dam la dam pen a phi alang li tum pu lo la son lasi lapuson room thom hem nilitum kimji lasi alang litum pulo tangka lapen asikason ku ansi damji lapen nilitum ku ppc chi rinaing ma pusi nilitum phan nilipan nang pulo lapen nilibang pukang lo asikason bangke nilithan kang already la dor plup afan hedi nilithan tekang lo ita lo simen lo apara ke sangti arlong lapen ingchen la sineli than te kang lo alang litum apara ke irui penang liwang nang lipang cheng ing payale neli irui bang ke nili asik mate ahron jam jirilang pusi alang tum jirila lapen hopta isi pen neli dam thulo chok igluma hormu pini ni chokloma poyale o choklo lasi wang poyale mane claim ignu poyale amasini li angku pukang lo jokante non mate ni ni ni ni apini li wang po asiga son lapen kam claim rap ari nili rita nang jia po jiri dam pen long lo puti nilin ke der nai ta ni ni ni ni ni thom apini li wang po pangcheng ikpu pusini li pukang la
1: la so lam ke la ke surihini la krithra ohura lam lo la
2: ching

0: nang li che
1: ke cheng
0: eta
1: se
0: nang li mi thang nang li hin pen ka ke claim cheng ta so alam sin nang li che thano nang la ke
1: kalang kala
0: se ta nang li la bang so sai la non hem ki ki ma sai ke claim cheng ke suri ni ra throk ni kan di mi pik lam lo be sa hon nang li la bang so lam than pak lar por por ta te nang li hal bang so ni ma te la nang li hin nang li mi thang ke claim fek a hun ba asai ke claim ke kosong lo misen pulutong na puluma mate chok silang pulutong na puluma hala ke pa claim nang li phana pa claim toy tum ke
1: neli phan nang pulo I am phutum bang ke ne neli phan bang ke mane la suri hini ra krit trok ani ka neli mi na akam ke cho en pen ke pang cheng ani ka nu mate di hala so ani ka bang ke amalik tum bang nang pulo to na mi ulu mane nang li arta jum hek pen nang li la puson kam ke chi claim dun la si hala a hem phu atum ta nili phan a ke ru ta nang pi la pen niling no vek bang ke hala alang li tum ta a complain mate alang tum aning ki dok de bang avi
0: mission possible
1: mission possible nai po
0: hala so hut ko sona hem sina le kim ha room thom a hem
1: room thom a hem
0: pulotante bisang ni li adun thu na le phan nang kar ju kong tum la mang ke hala so hut long nang li ke cheng lo ma lama lant ni ri nang kar ju lo nang li hala so hut la hem kim bom hut a ka prek prek sa ta do tai mini a la son son si e thenge jor pu noi mate ha a ka prek prek sa do mati di ke claim ma sa hala ha ya sai nang li claim klepen la hem ki ki ma sa ke claim dun pu ke ni li nang li phanakar jong tu ma ke kupi pasi nang li a ka prek sa claim kre si la hem ki ma sa bang ke claim lo la so bang nang li question ke ma tha pen si ke claim ke cheng i lo la bang nang li thanik ji ma
1: neli mathalo labangke mane halasuhut ke claim dun cheng abangke nilita bang akheng sang along ke claim dun cheng abangke kapre kapre ta mane pu claim jam mane hasuhut ke
0: ladele ke
1: long akali mane ke long a link si claim dun sitami aphini li mathalo je ne bang yongsi nilikai reng nang ji mate mun arni sini li pisu sumi en lu pulutang te nili hem tun along bang reng nang ji pulutang te nili ison a kam bang mang vet nang mate claim vet nang pusi nili ha su hut bang ning thelo la si ke claim dun cheng a kam si nili bor ila a hemi kim bang si nili ha su hut bang pisi important mane hala keng sang long kachari dun stami ki thek pemi ke la hemi kim bang si thek pemi ro ama sini li bilek bilek awar sai bang ke chen ide
0: mi piglam lo nali la bang solam than paklar por adun thuni nang li panakar jong tuma ke pesang ho la hem ki kim asai ang deng ang hoi ki cheng a hem ki kim ki cheng pen hat tang det an ang deng ang hoi no lo pu thi hek pen pu than ik ji mang le
1: ang deng ang hoi bang ke la pu lo first ke foundation hut po foundation apus hut po lapena dun thu ke pcc mate ita pipo pidet pena philio tangte bhim simar po selam po bhim pidet pen philio pulotangte bhitti level simar po bhitti level rong si choklo pulotangte apara ke arpong mate awar bang pangcheng ikpo pangcheng po la khiriki lever mate chokat lever an bang an bang peni thu po an para ke aham phu thum phan pu po chokara bang prab jin ma der chet lang ma la pusoni li tum batini po yong si aham phu thum bang yong si la chokat mate ang hap kasimar abang avelang pulotang te nili tum bang ke la khiriki ang den mate ang habang den sitamini tumbang ke labu bi te kang po semar te kang po nili tumbang ke apara ke ha
0: pang tui po ha patang dadan po
1: patang dadan pang tui po an para si apc hala ayam phu tumbang chokat mate ang hab long lu pulote pa bon tu po na pusan sitame ki minaya bang ke a chokat logai pon si aita gathi pon bom mate jurai pon bom si akimi
0: ante nali tumla hemi si ki patang det ki kim ki cheng ben ha ki juran la so hem ke ki cheng ben ki juran nali tum si od det na po puro tan te ku po an nali tum ki patang kang po ko song deng an lo nali tum ki patang kang po
1: nili tum ke patang kang bang ke lage 10 foot an lo ala ang song bang le ang ku aka pre
0: ante nali tumla he

0: ke pa tang ji phan mate la so hem ki kim je phan room ni person pratang te no no son punang hem ge room ki pathe ko an si ong lo
1: la bang ke mane
0: hala
1: a hem phu tum le
0: hem phu
1: a tum man ning ke dogaling
0: to
1: ki sumana tum ke krehini pen kret pli la puson ba isuman mangai krep li pen krit rok la puson ta pakhe dando
0: no ne din ali pana kar ji pange krehini pen krep pli di i room long awar krehini pen krep pli ahem room ni ahem kim ro polo tang te ko an ba ka tang ka dam panali ning do te thani ji mla bang so la
1: la bang ke kalang lo ni li bang ke room ni room thom la puson si claim ver lo posi la bang ke thanang kok po room thom ahem lo polo tang te hala ahem phu tum bang ke la ki kim a nam mate a
0: kelang
1: la amisri lo ki claim tum a dam pen la pen ita in chin sang ti arlong lai hui ka dok ka vi pen nili ke thek dam long ateng pulo tang te lak ke lak krini la pusan si dam je
0: mesen hem a phansin ali pum
1: mesen hem la hala a ahem phu tum do lok an
0: do lok an asar nung ha yu en
1: asar nung
0: anta nali lakha pon lab le di
1: lakha pon la
0: oh
1: nili bang ke kikim bang le extra mu angsong bang le extra mate aka pre sitam ha angsong sitam ni li bang ke ot pi tikang dat
0: oh nali la ala sona hem ta kim pi bom lo mase na la na hisab ta nali chini ik dela
1: kalang
0: oh lak kep lak krehini ba
1: lak krehini
0: hem mu pe nili nagar ju jong si avar 14/12 mate krehini pen kripli a hema avar room ki the tum lo pulo tang de room ni hem di
1: room ni la pen room tham room ni pulo ta pulo tang te lak ner kep la puson si dam he lak ner kep lak sir kep la puson si dam
0: mate hala bang room tham ba bang sinali pom lo di
1: room tham bang sinali pom lo sitame hala lak ner kep la pen lak sir kep dam jui pu bang ke athi hala hormung ki nam puno hala ahem phu tum hormung ki nam puno ahut pen ke isial e pudam lo pulo tang te la non pini ki nam dam jong si isialam suri si pulo tang te pinap la pen pinap dik nam dam lo bute hala tum hala kulat abang mane ador jum le bar le la pasanda to kala kala
0: amase nang lila so ador kaldu ki hir la so posina li ador bang ke non ma ke than dag le tis ta an ba ke dam ji
1: dam ji mane dam ji mane lan an ke dam ve la ne li ke claim ke dam dam ateng te
0: lage lampen lagner ke balak sir ke pubang ke la ke rumni di rumni hem asar nung asme arpo aita la pu cement pa bon kang lap ajad lap wal aita aita plaster lap
1: plaster et ceiling p et color p et ding di plop mathate ahem phu tum do lok
0: an do lok yong si room thom pulo tan de la bang lak kep lak ring ba
1: lak rehini
0: mi pig lam lo la bang so dor ke lage na non na li pu bang ke ahor mu hor tara dor la pen nang li tum ki kimat nam pen di
1: nam pen pen
0: and then ili non ankon ali phan la bang so phutha kalam isi nakar jong tu mang ke la lakner kep pa lak sir kep pusina ri pulo la room ni bang ke la so pen jum hek pen ta hem ke patang iwar sai duma
1: la
0: nili nakar ji bang ke lak pli lak pho la son pen ta hem ke patang ide ji war sai duma ki kim nang ri tum mane pinya bidi klem pon pen la sona patang ide ji war sai ta duma
1: la bang ke isi pen pudam lo pulotang te athe non ke hormu ador ta nang ki jum bang ke kom pik lo nang ke bat
0: nang
1: ba si ong nang si ong mu nak lo bo si lak pli lak pho pu bang ke hoy tu kali pulotang te hala ikta ke pachar ni mate ke kathia bang
0: ni li la solam nang kar jong tu lo
1: mane tinien si las puson si bhai nang kok po la pen hala jitu ahor mu sitame ting pu sitame adam su u bangke nam
0: unde po kala
1: kala pen la pu medium alom la pu son sim nam nang kok
0: nam nang kom de
1: a hem pu tum sitame
0: ah
1: la pen hala ing chin pu sitame jeneba 10 mm pinang ja dim bulote 8 mm la pu son pichot la pu pen bangke awar side sitame aron vek mane anijom vek ke claim nang ji pulutang te anijom vek pen si ke claim pulutang te la bang ke non abang

0: cái cú lát đã lòng ở đó bằng zoom cái zoom bằng com hết cả bộ sĩ là bằng tăng ý cái chuyện là
1: lebang lan
0: cái
1: ngi di lak flip open ki tang tang e de tha
0: en tang
1: mi aron pen si claim ji pulo tang te mane ki nang ya teng pen si claim pulo tang te
0: oi oi oi
1: se ta mi pen pini avar sai claim pon pen la son no si pini minish pon thek pulo tang te la son pen avar sai du la son ta claim mi mane no nang li ki pu bang e pa sen si ba ji dilong tin si ba dro
0: tin si ba cho
1: a ting ta hala ting kilir ta pen a dor so ting dip dera pina an medium
0: medium
1: di ang a jitim lo malam a ting ba dip wrong
0: ala pu
1: mate ceiling hai ta thon thera pulo tang te
0: tang ji
1: a tang ji di suri pho pli pho pen ta tang ta thai la rum ni he me di
0: lak pli pho ban ta tang ji
1: tang de ji di lagai
0: sita me hala ke do tum sita me athe a hala ahor mu pen ki comment si ki patang nang kok lo pasi hala ki do tum ta isi pen ke aning thiru e la pusan da
1: lasan ko po la na hem pen kim det pusta mi
0: si ta mi hala a hem phu tum bang ta akhor cha mate akhros abang kom som bolu tang te la pusan ta ki suman tum claim nang kok la pen du nang kok
1: lasan ta nang li la pusan ta claim pilong long no manang li
0: lem long lo la la bang ke la tini en chi ke pachar ning sitami claim long lo la ke hala a hemphu tum mate amalli ka tum e a khorcha chelang rai pensi bang claim po nili tum bang ke la puson sitami lo pulo tang te la puson da claim nan kok a the ni tum sitami ke claim tum bang ke aris mate isia pini dukho ka posi anijom et bang ke
1: thanang po kalang lo je la son si nang li tum claim ni ye por lo se tam nang li tum la person tangka bar sai pini duri chat pulo tang te la person da claim mi pa nang li tum than ke than pa di
0: than po
1: mi pig kalam lo pulo tang te nang li la hem ki kim kiranga sai phutak dun thu nang kar jugam tung bang ke la bang so a hem ki kim kiranga sai ke claim pe nang li thetan thetan hor munang lin chikimo mai mi je la son homu thetan homu chi nam long lo la son claim ilong lo o la son a phuta kan li sabo bak ni tung duma
0: kalang la me pe kalam la bang ke ne li yahu 2016 mate suri hi ni ra kretra la son in kan ben nang chok claim bom bang bom si non pining an bang ke suri hi ni ra inquire apply anle lo neli ahok lo long pot ke long lo neli pan aram nang pitang det pos ke pu hot pen e ok e pran ki bi ki mi phun pen ke chuklem abang ke neli penang ana tang ka long lo neli sitame nehem tun la pen harong neli sarpi mate neli sarbra atum bhansnami ahut pen su det ahut pen ge ke ke dorti phupi sitami nili cherap long lo lapen dak nili hem tun along masitami osumar e ke chu ki jun pen ba nili tum ala family ki chu peri pendang lok sitami nili non dam tang an bang ke akitiku ko bang che thek dam long le
1: la claim lo pen ke
0: cho claim lo pen ke cho claim nak bang ke ave cho claim lu patang te ki cho hin ta duri re la pen ki en la pen hema long pima ke nai a long bang sitame a ke dor du
1: mi ping lo nang le bang solam than pajir mi pot ante nilina na dun thana kar ji pang ke la bang so hem ki kim kerang ita simen hem ki kim kerang a sai ke claim pen hem tu ni si kereng ya var sai mesen patona li matha ma mate la bang ke dor de chiri patona li pudami than pakla ri ma
0: ahok lo la bang ke claim lu bulu tang te akidor di bang abi ni li non che thek long tang an bang ke isialam pudam lu bulu tang te claim lu bulu tang te e kosan lo ki chu hin punoi sang punoi han punoi bau so mar phan ki chu hor mu punoi lan si dami mane bang along mate aka prega hem ki chu hang dam pu bang ni li non bang ke nondam tang an bang ke che thek long kom la nili jong jong pen bang ke reng pu si ni lim che matha
1: me pik lam lo athe non la ma jha ga tum la pu sai chuklem nong lila pu hem tot do chot

0: Kanki baranon ha choki kan kanra bangnon chok chete a dai do la son a dai ke du maho thom thom thare ke a chapang du yon ta
1: e ha
0: Iruke ju dera lamrong thare dere hanki baralon nang tum de tha resa mi jo panin ke be hanpi sok chon ha cha ki kan nang pa der jon ta
1: e ha cha
2: Kaching hon radio karjorat lapanapor nanglitum karbi lunbari malun ang dingalong pen hachakan alun arjulong iktanglo laki akaswani dipu tatang tinon aduntu jaimekangkung damtulunang

0: Argument pick lucky hey la nang liki vote pon ke nang li ning kaching samna ya lan jirlo la pasan si nilitum sami chini la la se ke hey ilitum kaching ki chathan si tame pena ana por dolo a por bang ke choklo la pasan si nilit theklong la se ilitum kaching ki rip ria prang nang li pong si ki vote kachar li aning ke ha tum phan masap su nang li hin pen kopi ma nang li bidi sore ke than pon gang tung nang li than pa chini pon ji ma ke hey
1: A hok lo la nang lina kar juga me pegalam lo nili kai si tambe nili tek pigla pugali tambe nili tek an bangke mapaka bang phu bang phis tambe charli jani hang plotang te nili phan nangri ra na humri ra nang charli pulote nili ta tek an bangke thanan ji tapen kaduk we si tambe charli te bo bang si nili kimatha lapen tek te da ji lapta kali tek ji bang phu tin da charli lote lason da thak si nili aprang tambe chektu joni jonthom lason than ta than lo angke litum karbe osmar tumke aning chipaning ding wang vedet po angke chiklu joni jon thong wang po wang vda ti ti ta song se dag di phu ma ta me elong elong dim ni li bang po bang throk si bang ner kep la puta hala sut ke wang wang lo bang nang char ri ti lo angke jon non pu non an bang ke ave nang ar jo bang ave la si ka du ve ta me non ma ta me char ri jip lo ten ni le bang ke ang hap tho wang la wang no thek an bang ne thek u lo pga list ta me ne thek an bang than ya ji ka du ve phan ta a ja ta ne phan nang pita nang ne a ja ta nang ne pu char ri ra pen nang vu ra pen nang la pu sen ni ning ka hang ton u ve ki me tum tame aning hang plote wang noi na humri na
0: tang te kai churu par pik alo nang li labang so rd ke do alam ke than pon nang li long nona mat ke majok sita me kachari phan wang bang ave po la si non ilitum kaching ki alam the solang do ra tum khar ju long pen nang li phan nang kaching ki kang tung mate nang kachar li dun kang tung bulan te nang li long an nang kapali je phan ke kodak se nang humri ik nang po kai
1: non matke ni lido bom la dak bak mari sido la se la no hok pusi tam la number do ite ma la bang son number pen ni li phan la phunang lo lup la te nang long po la se si ne ke ang ke alang tum ko na man ke hang hadang lai dam nei ta dam po ba ni long le vai pusi pawang na la po
0: choro par lo ke na li la po an ning ke me abang phu na li kachar li ke ning hang atom phan nang li kai ke ta chisik ding pen sin nang li ke than dun je phan kai ke ta do po sin nang li than pak lar pon lo ta te ke hai ইলিতুম গাচিং কি আপর সামে কে চকল ল পসন সি থেক লং লাসি মকে বাং জিলাং নি লে ইলিতুম আনসো সে আরডি কে দো লাম জের সি তামে চে থান পন ন লাপেন নং লি ফান আনসো

0: nangli kaya long aprang ki klem me ke dame mate nangli pongsi ki vura hin sitame ansu se kapa prang dun jia phan sami ni litum hin pen arnam pharo along sami hirjumi nang hang pidun lo tante ke hai pini litum ka ching ki je than ke la pan le ripon iglana
1: oi to kar do
2: la pana por nang litum pini alam jir ang denga long pen pongsi butthek po mate flute artist nobin kro la pen hudbang phu phandar terona tumang bong chihu chiput arjudo nong iktang lo laki akaswani dipu non studio ghuria por por phai throkramini thongkep nang chok tang lo posi hindi lamarjan alun ang denga long pen hindi lamarjan alun de puthot arjupon iktu sinang keching si hindi lamarjan alun ang denga long pen Sonu Nigam lapen Siria Ghosal pen kilunpon mehuna polamar janalong pen alunalamthe mehuna totangte arjuk senang Sonu Nigam lapen Siria Ghosal pen kilunpon labang solun